0: bacho yo ene dia wo sore se mababe duru atwa bonase ama se sia yenka sai no mamenche mo kakram se dede wo mdodo mababe duru atwa bonase ama empanifo ahia ha ahemfo ahia anya sam ketoa abaye ane baaye ni ntina omu nyina atwa ahia wa ha se dia ebeye omu be hu dia ekosuo ene me baaye dia tumia ekko e dia himno anya sam ketoa kura ebe uba akye se amamre na efre kura keke se no mo sia dia baaye ne tata okruma no anya asam ketoa na sabre no dia em se nipa mbebre wa ha enti mame pem ebi mo na empanifo ne bi ni nkomo dia abaye ne baaye asie e wa se opanyi wadi ya mepacho memu akwaba
1: yaja openi
0: okwa fidie so life na abaya iba krom ha mepacho
1: abaya iba krom ha wanwade enko ano oyie krom ha de akura ntimi nyira ha na baba awa no oyira emfie nsunie oyira no oba okuta moti ahwehwe se bibi ne besi na baba awa na nimu a chese ebeda di enti krom ha de obi asole a baba awa iho ano okwaje muwa ababa iho na okohwe ni shebrem empo di ababa awa ne ye no dɔsɔ paa e kame ayɛ sɛ sɛnkyɛ ne bebre na baba wa no wɔyɛ ne wɔ kuro mu ha
0: yo aja mate me jawa be ka bebre mame pɔ bi foforɔ nso na me nkɔ no na me musa no de ɛkɔ me nyɛ mbiria ba bi so a mbiria ba me pato me mu akwa ba
2: ayɛ me jɔ so
0: a afidie sɛ sɛ ayɛ ka sɛ ɛkɔ life ɛwɔ ba bia radio stations for tv so fo nso ɛwɔ so life ɛti me pato abɛyɛ ya wɔ gyina ya yɛ sɛ wɔ de montia ahwehwɛ abɛyɛ a obi ahwɛ n'anim bie no ɛdeɛ na wo so wobɔ kuro mu a ɛwɔ ho afa ho
2: me deɛ me kora deɛ me firi kuro no ɛto ayɛ deɛ no so na ɛba ha sɛe memfiri kuro mu yɛ ankasa ɛfiri sɛ mete saa asɛm yi na mese medi m'ani ayɛ dɛn ɛbɛhwɛ bi mebaa nansɛyɛnam mmiɛnsa nie ɛna mabɛdu kuro mu yi a na mebaa yɛ deɛ ahoasɛm nkɔ na ɔyɛ amanfoɔ a mopɛ awoɔ mmɛi amanfoɔ a mopɛ kununom ne yɛyi nyinaa me nnua baako bi ɔpɛ awoɔ ɔbaayɛ waka ne kyɛberɛ mu nsɛm nyinaa kyerɛ no ae wɔwade ababa wa no yɛ ne deɛ ɛboro adwene ne nteaseɛ
0: yo menea wotie mi a na kyɛ sɛ deɛ ɛkɔ so life no no na deɛ wom ne sɛ yɛse ahwehwɛ no ɛmonti ahwehwɛ no sɛ wowɔ aburokyire mpo na wofrɛ no na wo ho nsɛm nyinaa yɛdɛn aba bɛgu mu wowɔ baabi biara a wɔ biara ɛni kwa sɛ wotua na mɔmpo ba ne nkyɛn wonya frɛ no a na wo din abɛtom na wo ho nsɛm nyinaa bɛgu mu na waka deɛ hawo nyinaa yɛdɛn ɛde akyerɛ wowɔ ɛti ɛnsɛm a ɛkɔ so ha no ɛnyɛ asɛm ketewa koraa tumi pa na ɛkɔ soɔ na ɛfa sɛ loto numbers kora deɛ mɛsɛ ɛnɛ firi 3 days nie yɛse wɔ yine sɛ ɛna amamfoɔ di ne saa sɛ amamfoɔ di ade timi nua ɛnyɛ loto nko a wopɛ akwantuo wofrɛ no a wo ho sɛ ba bɛku no wayɛ akwankyerɛ kakraa bi na kyɛ sɛ wayɛ ama wo nti no ɛne yɛyɛ toa so nti no megyaw na watoa so wɔ studio mede ase bebree
3: okay bisafo wei ɛne neɛ ɛkɔɔ so a sɛtwerɛfo ɛkɔduu hɔ no yɛtwe bi ɛgu ahoma so na in fact wohwɛ ɛyɛ mfie nso na obi ayera moti aba bɛfa no na wasan so aba na ɔba no ɛnyɛ ɛyɛ ahwehwɛ nko kiten ɛna wɔde baeɛ nneɛma bede bebree kawa ne mu nneɛma ahodoɔ a wɔde aba na mmom ahwehwɛ no nenɛ abammɔfoɔ na ɛbɔ ho ban yes ɛsiane sɛ yɛsi dan kama wokɔpie kuro no mu na yɛde ahwehwɛ no asi mu a maame sɛ woba nyɛ wo na bɛka ho asɛm na yɛkɔ na yɛne yɛkɔ na yɛkɔ hwɛ studio 2 sɛ adanseɛ no a yɛkɔɔ yɛ mamfoɔ ɛdi kyerɛ yɛi neɛ twe bi gu nhoma soɔ ne amafoɔ anya ho yiedie no yɛnkɔ ne nkɔtie ɛno so bi mmra
4: adansede kakra a mewofa ma ɔti awewɛ ho nye na me obi a meyɛ kɔwensɛ nipaa meboro te da gatam akyɛ sɛ aduane kora meboraa ma aduane kora mentimi memnya kyɛ sɛ aduane kora nyɛ mako no na metii ma ɔti awewɛ nka no na mefrɛ no nti mefrɛ no noa ne hyɛ aseɛ a wɔka mabrabɔ mu nsɛm ne wɔ kyɛ sɛ wɔka nsɛm a me ho dwerem yie paa na ɔkyɛɛ me akwankyere sɛ menyɛ nti owie no ɔyɛ sɛ ne mengye loto number ɛyɛ 2 sure ampeni ampa abo de maame no abana bo ama ne nsa no so ara mere no megya nsa no ma ne abusua ehumia ele mi si apakam abusua ehumia omo wo aho a me se wo hene ti me so madan sidi kakra me wo fa mo ti ayo ho no no
3: yan koso na yan ti adan sidi na ebi enka ho na
2: ye be di si yo se fo mo ti me adan sa kakra me di afa mo ti ahwehwe ho ni e yo ba wale fo ma wale mfie num ni na ho wayɛ dina mame mame sɛ ofuɔ ne me nkomafoɔ kora ahumi a deɛ ɔmo bɛyɛ me no na mafei kwa mayɛ mmɔbɔ na metee motia awehwe nka na mefrɛ no me frɛ no ma nkasa mpo ana ɔno a sɛ asɛ sɛ wɔ kama nsɛm na me ka sɛ ane nti ɔmmoa me ana ɔka sɛ mengye abawe na mentwa na metwa aba no a mante pɛpɛɛpɛ menkɔ hospital kɔyɛ check up mekɔ hospital mante no duruiɛ na mekɔ hospital no yɛse menyam nti montie koraa sɛ mebrɛ kasa nti mohwɛ sɛ ma wo afa me ho afa me ba nti mekamfo moti ahwehwɛ ama obi biara bi a ɔtie me
3: Okay, some of the adults now, studio two, Madam, I say, Mama and Saka, and yeah, you kunya, and you know, Ewa Honum, Efa. Now, Janambe, me pachopi, but number now, O Giano, and Sandy Usikansa, Timmy. A ye dear Enna, my mini denam. Eti, Ashishano, Emum, and our fra, Usumu Bacotum, na, what the Asher, na, what shall I say, yes, Ubet me chebby, and now unchebby. Menoka say, and that Ashishano wa ha. Abamofo ne gina ho yes ene chira se studio ha no in fact aha aye dum aha ye hu na je number no esa se ahwehwa ye de nam a abamofo ene edi a chire aba studio de otumi se yes e ya de a enhia enya de a eye ketoa ene ti number na wo gie no me se en sendi hwi san se sometimes e bo number na mo de kan en sendi ye wie frɛ wo frɛ obeka cho se twa bia yeye ana utwa bia enye ye ye die we e mane fa ho sense ne obia e wo honkonya se odi lutu ana obia wo honkonya se ofa ne yeye die e de ekura
5: wo pena na ahwehwe me number ne enye 0541 615937 me sign AC number ne subim 0541 615937
3: And that I shall with studio her life. And I'm Dika Kacho say I shall ever her life. Now I shall, and yet, set my men on corner in a bumble four and a dear energy. Mammy corner, many a year, mammy and incomo. Ah, Minna Quabba.
6: Pacho Majors.
3: A pumboco, dear.
6: Pacho Boko.
3: Where dear, will be a say that me, Matty, Uncle, and an hour numb, and a wit me a boy moon sem. E ba ne se kura na utimi yira koduru eye emotia ekrom
6: me pa sho bebe e wono ya wada nka se yenko
3: e kura ho no
6: me pa cha ya wada yenko inso na mimi se na misa na me ameto me mame me ba ye na mo ka chem se na misa no na mame wujama na me papa e ko ware fofo Intin na mene mema me papa ne me step mother net me step mother me nyen she ba ompemasem no ompemasem intin mitime ya de sa ba na m se ese medi asem no sem tinu ese medi na sem ti bibia ba ka se menye bia na me de meye ti me bi yo de bi osem onko nsu intin yo ba da no su enko nsu oso chenchina mi enko nsu so ma onko a se na ma medede mo ma aduanu ndi no car me see na me consent me consume me coin soon me fish and a goon soon I say good it is so good near it na me me fe na me jina ho na me send soon to me I say me be soon soon na me say come che a bone ba ko kra fi say me fe
3: fish o na me sum sa die
6: pa chai inte me was a for market see be a fa me nu so brime ti me hu hwi bi ti mpacho mi ti meni no me hu se bebi a me wo no ti meni bebi a na me wo no mi hu bebi a na me wo a se mi hu anu menti e hu kwa a se mi a mi ni fom mi a mi ni suru mi ni bebi a me wo nti no na amonfo kasa ba mi nti kasa no amonfo so mi hu omu ye nti nti a asa omo na ntiko omochi omo fale bai ti na
3: ma me hwo mi ntwa wono na okko okko poti no e de pa niamma bi na hu hia in fact na hu bi wo wi asase tena mu da
6: ndi no mbebre no mbebre no mbebre na mi hu ya ne nipa na mo wo no me different from ye
3: ne wo assassination ti
6: ti me se me hu me mbo mbro mo kasa me ti aduane bi omo be nkanka bi ne embo bi ti no na mi suro pa na mi suro ti me ti me didi omo ma me aduane a mi suro se me ve na me nto mo kasa no mo de ade so masum na mo de bi so me ni so it's not for the same people who are going to be able to do it. But I'm
3: not
6: going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. Ti de nombe ya ne se omo bebo me na me fi nsu de yale wo ho pa na yale won ti de nombe ya ne se omo bebo me mu ka se ade omo de cheme ene eyesronko omo ma me nka wo ye hyehye me nsei ena ahyehye ya ekura soje ni ba kwimpa cha
0: eh
3: Valentina mami hwe abusiafo in fact ye ka ahyehye a minima hyehye but I show you na make one semino and your normal ahwehwe na ne om kwa se se ahwehwe wo unyam frɛ ma yen kan wo asem a enim da ho a wo beto se de ye ne wo ha wo ntomu abla wo nim beba da yes ene ma ahwehwe no eye sonko je number no na wo de frɛ ma mo frɛ ni nyina ye hu
5: na na ahwehwe metu kwan afɛ ena maba me na nanom akwa kodi nsa wo so amia ma me akwanche bibiri e de no ha wo de no koda na sa wo yare hu mu yale HIV stroke diabetes etru ene hawo ebomodin ne pemekira kwan sa so na ayoba awo hu ayo din wono meduro bia so enyewa bomodin ne hwemekira kwan sa na ahwehwe munti ena mena munti ena mebre kwa kuma etu yem sa so ena ye foma gudie hu adjuma na wo pe akwanchire bi afa efoma gudie hu na wo ye na bomodin ne hwemekira kwan sa so ena wo ye bema wa ye adjuma bia wo hu na no enkoso ye emfa ma ye se hu hu shebranka sa bomodin ne hwemekira kwan sa so ena obi age wo ye obi age wo ge anaso obi age wo boy na obi awia wa de orofo me se enha wo kra bomodin na hwehwe eye na na hwehwe ekira kwan munti ena na na mkodi nsa wo so amasaba mo number me number ni 0541-615937. Mesa esi namba ni subim. 0541-615937.
3: Na, esa se, empenisi, ye kan semane, ye pe adansi diye, edi akon unti. Ma mesa anko, sinye tu, aye krado, na, meko fa adansi diya, etoso evamla.
7: Adansi ga kre, nempeze midifa, mami yuhu. Muti ya ajoshwe. Me footballer, me a mijina hai, a meka say. Na de tien se, Ghana ha, a fanan be bien uwe mijina nye day, e mwa bo, ma bubu tim snake si ni biye bi. Ba mwa munim, dada, se Ghana ha de, upa bo bo pa nina, ba te hun ska pa, unye de unye dam, gunti min tana Ghana ha nye day, e mwa bo unye ska, ni ubi chire me mami. Nams, oh, ma mifu me ni nye den chire mami ye day, asuwe ye. Ti midi me ni chire mami asuwe ye, mwiti ayushe, mduru wa dia mami ni ye mama no. Abura jene nti asye de so me kam gazo me chere ma di uhu bi no chere me niam bi ni so na me ne chere me sade no share ma dae dae eto so se enni 1 month mpo timu abuchi ba be de ba be fa me mpa dango pon ya do makotena buchi ma ba ye dae anya skena ms ada bi ma ba anya skena ma badia kwa bi azo se me di adanse ye dae share ma me ye dae eni munyam na me nyanya no mso ni afofre yitie me tima me ye dae enka no bia nani ya da kire ho ma me na dwuma ho ye no ebura dwene ntia se ye da so ma me ya me pese me kana asem ye motia ahwehwe dwuma ho ye ebura dwene ntia se ye da so me ya no mse dem se kana no pepepe da dia ma me ko ma me ne kire me no ka kire me se me tu kwen me bobo no ha me nya hwe me tu kwen akotena bu kire akobo mpa me kotena bu kire ma bo se me nya me ho se itam sika wo me ho ye pa me da
8: yo menyo no mesma dance ni na me yobi a medada ye basabasa na meso meso da ino bi ne meda promise am fe bo hye mbokra na enam saade ne sunti kra no ontimi eni so loto no suma sendia mini bita ne bra me hia mota rehwe no enyo no me hunia menka me hunia men nsie mama meti nye di loto ni bi ana de ne ehye me su nyina se de bi ni mi do se pa mi se nfe ni nyina no wati mi aya mama obi a wonti mi pese di loto ni bi bia no omra no meda moti ahwehwe obe ne na koma so de nyina ma se de waye me dia mama no so obi a wonti mi bia no onfa ne namba ni ye na wonti ni ye na bra bo nyina be ye nshiru ama no meda mas
5: opena na ahwehwe me namba na me namba ni eni 0541 615937 Me sign AC number ne subim 0541 615937
3: Tie na channel so se men frɛ ensend scansa nemum twen wo frɛ wi a tedenka moti ahwɛ twa bi ye anam twa bi ye ansana wa kyerew no asende ne yoso sende elema no yekoti adanse a eto so biem office studio 2
9: enso e frame e jeni mu nana mi to kuku e wo sefi ahe bi enso na sebi mi bede ka e kan mu be ye din pa ma mi e akofu ku wi a me 100 bags e fri mi kuku shell ama ho kyere beto mi so na nya ho cheketwa nti du me bi kura no mi di wo dia police for that time san ama sebi ifi kura no na mintimi nyadai entra bi na me dengura mu se apo akusia oni hwesofo sebi menso me ku 60 years mu ani na fide masem kura yedai ayemobo ena meti muti ahwenka sebi mimiti nkan ma hweni fi so na mdi hunso bitimi aboa me anase mintimi nyadai emura me ba me nyagidi efre no timi fre no simu ka kire me no sebi me hu yedai ikiri me em woka che me se untimi fa ba na ma me se akeke debi ihe so hwehwe mu ehu se aba na metwe bia ebebo ame ana emu ame nti hwehwe mu wie na che se bi trai wo de mamia ebiyiji na me se ni bisika ye den e de ma no mo so di aba na ma me se bi emu ame nye firi muti ahwe nche no se me ka eche guru yi bi dia maso ahwe wo wa wuti mi e gwa wo hwe mi e bia sabri wo ha no so che mi di ani ndru mi di tu wana mo na so e babua
5: wo pena na ahwehwe me number na me number ni eni 0541 615937 me sign AC number ni subim 0541 615937
3: Yen san kona yen ko studio 2 adanse die to so aye crowd
10: e fe ma mo se wa mi ye jadini na we be se se e dwa shishi shishi e ma e ja to market ni bim me ni me nyina shi ni ma no so aban bisia e loan anam de ye chuma mi kuno we ja me nkola anan 4 boys na e de ma me me kwen ko me be ma Kenti, misori ya metetetete. Echi njine jinchini ananti ananti ya radio suni TV su. Enkrofo umoti su umalutu namba. Weos miyisi, weos miyisi. Mechua bana emoda. Kupumu se. Abana ama nukra ufini pakuna ni uti watem. Fisa wayaza waji usikedi. Kupumu se. Meti mami binka. Ababa waku kudufu binka. Oponi din sane humrane se e friend motia ahwehwe me friend na me tin nka me friend na me friend kwa na me suru we so we hen me so san beji mi edi e friend o come hinta se munina e chire me me hu dream me na o she me nkra se ma me mane ha ma me bibia antete me na di hu me sire me no obe hu me atete ma tamfo ni be go ase no kra Mammy, and none in Cassay, and ask a boy here for my little number. To me, send it 30 Ghana, mammy, send the unordered number, mammy, or mammy, mammy, you look pet to issue. Me could try, me, mammy, background, you could try, be singer, or be one of me quite 50 Ghana. Mammy, him crashes himself, I'm way. But as the dunk in yammy, and the mammy say, would you know, crema?
3: I don't know, and it all.
5: Nana, I've shamed me to cry, I'll say, and a mabba. Men na nanom akwa kudinsa wosuo. Amia mame akwanche bibri. Ede ya nuhu hawa diya nukwa dana. Sa wo yari unhumu yali HIV, stroke, diabetes. E chu ene hao. ebo modin ne pe mechira kwan sa so na yoba awo ho ayo wodin wono meduro bia so enyewa bo modin ne hwe mechira kwan sa sana na ahwehwe munti ena mena munti ena mebre kwa kuma etu yem sa so ena ye foma gudie hu adjuma na wo pe akwanchire bi afa foma gudie hu na wo ye na bo modin ne hwe mechira kwan sa so ena wo ye bema wa ye adjuma bia hu na no enko so ye emfa ma ye se hu hwe branka sa bo modin ne hwe mechira kwan sa so ena obi age wo ye obi age wo ge anaso obi age wo boy na obi awia wa de orofo me se enha ho kra bo modin na hwe eye na na hwe echira kwan munsi ena na na mkodi nsa wo so amasaba mo number me number ni 0541615937 me sa esi number ni subim 0541615937
3: eye number no na munya security munya bibi mame mo amoba mo pua base mo pese mo behwe ahwe ni nyina no ma mo obi akwan ema ne ma inside esan se abamfo wa ye bo ho ba na mum ye kwa man so straight na ye mra fie ye na ye tie yes ye mra na ye ba ebedi ehun komo se mami muwa na odi boa no uche fe wom mami in fact ye be kwa homa so na ye kwa kofa eye college ne ye ukade atwa eto de te achre eye ehrefoni atifo
6: pacho kokra meka ne se omo mo be friend me pacho enye usika na mi be pedi intire se meka cho se unti mi nye bia misro me ha
3: okay
6: na obetu usika egu
3: okay
6: misro
3: number ne
5: open ana ahwehwe me number na me number ni eni 0541615937 me sign AC number ni subi 0541615937
3: number we are yakọ amansu street na yakodi ekomo sisi e ewo amansu me ba cho first caller udi ni ba bia ofre mi free.
11: Yeah, hello.
3: Udini baby ya free free.
11: Mami, mpacho me tumetwe bi.
6: Me pacho ai. Ai, ube tumetwe bi wai.
11: Pacho na sena uje.
6: Me pacho 30 CDs.
11: Okay, yo, me dati. Amamre sika na loa.
3: Amamre sika,
6: snap back.
11: Hello, I have friend me. Nana yao.
6: Me, nana ya me pacho unti mi nche bi wai.
11: Mami, pacho me tumetwe.
6: Me pacho debi, unti mi nche bi. Hello? Me pacho unti mi nchwe biwai. Me nkasa, mesiro, unti mi nchwe biwai, me mfa ufufro. Hello?
11: Yeah, hello.
6: Me pacho miti
11: yo.
6: Ma, me daina mpacho beti mi nchwe biwai. Unya,
11: weda, shen, shen, shen, shen, shen, shen, shen, shen.
6: Mati, mati. Ma, me fa ufufro. Hello?
11: Hello?
6: Hello, me pacho, se yifu ya jasa mwa me bwa.
11: Pacho beti mi nchwe biwai.
6: Me pacho si efu eja samoti de meka no.
11: Ame.
6: Eja samwa.
11: Mame.
6: Ehin tasem bi omba me mint min ka na fidi no sisisi ame so eye prefere me ofe why. Okay. Me fo fo fo hello.
11: Hello.
6: Me pacho mi tiwa.
11: Me
6: pacho bi ti me twebi ama na yi.
11: Okay.
6: Okay. Me fo fo fo hello.
11: Hello.
6: Hello.
11: Me pacho, me so make make dia tem bi da so.
6: Me pacho, un su ti mi chebi why. Okay. Mato ya frame. Hello.
11: Hello.
6: Me pacho

0: tun sa fere no sa ji sa ba kuma me bra ba kuma me
1: ye na sa tun ko
0: o kubie ni we ni

0: so wa yekuma won so ba bia no o ba bia no so yekuma o
1: mate beast
0: na yes o ba bia yekuma o si onyusu chemical bia se o de ko akokwa honum ama wosua but o nu I decided se o try aka bibia he no
1: yes
0: e no hu se sa na kan no no badwe mo bi mu na erima no
1: wajede
0: ho onwa nkasa kemi eh hepa plus pavi plasmus osu wajide ni ankasa
1: that's right
0: na de onu betu mi akansi nyakopon nhira o se sise no if for nothing
1: yes
0: sebi ke kanajai
1: yes
0: discharge na eba no so ejai ene go swa ah this time why some mimosa plant
1: ai
0: odo nsa kana oti na tin ka na ati ayire nyina no nyakopon de na ade abere
1: se basa no de yo e ba basa na
0: na den tin an kasabi oba be chew to na oni oso oni nshi ada wa follow on other platforms mestre gana hepa plus no pano nyankopon de acho man no
1: eh
0: build well being no em fa ho ne se de yare no ehune hu na wo na tena wo so ache
1: wo
0: de nom se nipadua na wo mane nya ho den me ma wa dwin po nko so yare we atena so ache maboka na 60 cedis de je ya na betu ya me now de focus on your wellness se nipadua na well being ni gina ya je ne befu mu aba and na me personal line ma wo
1: okay
0: e bia wo de wo tie me unu ya bi na stroke ehune hu na no opanyi bi ofre anu odas wo se on na dro ben ene she ne be mem and what is it hepa plus pavi plasmus onum na odi kuben su egusu en fa on se de dro ben she oni pedia na aboa ma odun so kama wo se ne se be otumi dun so e ma impu se ba se so omini kosua ne ba ku mienu bi de otumi mene eh hepa plus pavi and a plasmus my personal lines db
1: okay
0: how do you dare na wuti ho
1: that's right
0: obi ho ansa egu ne humpo egu ne baby
1: that's right
0: obi ho ansa sebi wo nkoma ye di nyina na ye ne de nanso ne ha nyina ne se ring ye shemi a efe yi obi de ne second ring na bema pa wo de ne second ring na e ne ya ensa egu ne ring na no a sebi se ehye boxer mu kra na e ko kan boxer ne kra na e ne ya Mesre, enye creams ne ointment ni ede bua ma oreng efe. And your well being ni immune system ni nyahwodia.
1: Yes.
0: Sa mpani a wawa unhun resource. Nwa wano ma sebi infections na tete wache no.
1: Yeah.
0: Ni pebiya na bua ma odi su unku ni. Okay. Je personal line no.
1: Yanko.
0: Hepa plus pavi plasmus. 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 ye mane ku school no si se no nyame adom about time do do no anu ama wo ma no e no meba plus ba bi plus mos and it's in line se obia be bo ma ne ba enya apomden misra wo oba no enya bi no mia enka e chire wo
1: yes
0: ena wo so nya se oba ne tia ho na na simpompo bo ne ti ne ye kan se se bi odie bibia e tete na betumi dia hawa brand da chi no ni padua no betumi a handle yes
1: ho se se ba se se ho to wo
0: enu ti na ye kan se last time woman bi se ne ba ewo class 6
1: okay
0: class 6 or 12 years
1: okay
0: na ne ba no ba so ne ba no pese o kan bibi chire no ne ba ba o
1: 97.9
0: ne ba no tumi kan ti da ko no o de ne ba no extepo ba bi kakra no se de aya na o pese o kan ne de mi sere o de ka chire mi no se aya na me pese me ka chire o se sebe sebe ma se akika mi 12 years school washrooms no o se primary schools no e bi washrooms nyo
1: ai
0: ena ma amene se ene o kohwe se nyon no dware ne ba no 12 years o kohwe ya sa na enye se keka ne keke o enye ma se bi
1: yeah yeah we experience really too yes. much
0: ena o sha se se o ma ne ba na no num hepa plus pa bi plus mos ni bi ene ne ba no wellness ne gina ma se bi keka ne ade ne nyina agai ye mo ye ma ne ye ma yo mo enye ma ne nkwa ne hia pom din ye ma ma ne so se bi o nso ye nipa
1: that's right
0: nso o mo nso hia se wo hu ebe ye din o ne bi wa ma no ne wa sendi usika kakra ma hoto ewo mu awon so fa phone ka che ne se opese obua no na pom din anan po di ode abro no to hepa plus pavi plus mo sendi na fa sendi
1: na
0: won so a wuti mi anyame adom